0: nga ai le shi le pe fang min zu da xue da ge su zhong guo dan me sum lu nga ai nong sha li lian huan de de ya a shong ye sha ling xia yin chuan guan na da de guo nian wa nian wu ai shi deng kong mo mo du pe ning nga zun dan ai shi ning shi guo mia gong shuo en zhuo ai sha gong shuo yan qing gru kui la lu ai sha nga mong dan guan na zhong lung ge rum gong shuo mong no zhuo ai me zhuo zhong lung zhu pu tie yup zhu pu yan la lu ai nga ai deng kong mo mo du a ku a ra nga san ai
1: zhong guan na bru wa na de ning mi sha ra sai ge ra ku mit yosh da ton ai rai
0: nga ai
2: ya go yan jiu shen zhong shang san bai shang na kem ai yan jiu shen zhong long wut ai phang da bu ga de su ya rong shang san bai wa shang na
1: ge jai yosh da en lam gre ge jang ai de khak glo du lu mai ai ye shu gut ai ni go ong dang lu ai da
0: li lian huan na ge nao li lian bing go dong kong mo me du a kha ma ga go dong a wu ai le bran zang le ta phong zhong da ma sum sha no long ai ngu dim shi go ge na shong tie ma rian ma du a yu shi da lam lu da nu ai
3: ngai go si chuan na lang nak sum ro pa li ko li zhong go san bai shang qian meng ngai
1: ge ge zha ai la ge zha nan rai rian ai ya thom tie lang nak sum ro blik dai khian shang nan rai yang khum khang shidik shyang ka jara ai ngai mung nang min mata ai lam ong tang lu ka mu shman jo tan ngai
0: dong khung mo mo du shi jin pin mi kre lo mai khun na ngun jo tan ai
1: nan thia a kun dung khu go mung tan a kam ka thia ma jin ma khai lam kre nga nga ai shung ren na ram ram su su ngui pyo ai hong shung ra khum chup gom tien lan na pra shung ra ma sa pra tiep mung tan khum chup gom tien lu na re yang nan thie a asa go ge ram ai a tien wa re nga ai nan thie ya thom phang die pa di thie mung tan nang sang ma kam mu a ka pha ka lai ma sha a myu sha mit khum rat jat nang sang ma kam mu a lu phul lu go ma tut ma sha dai ra nga ai
0: nga ai ma shan no go wo ge nga na mi ma ta lam gre phrung chup nga ma nu ai xiao nian ngue bo ai le ai tie li fa shun da ni go deng long wan bu zhong guo jie ni noi fu ngue mi wa le ga tie guo nian bo ai klum gong duan shi man nei le ga ni shi gam da m ban shung zhu kan go tui qie zong ai gu kum ni ma zuo sum bum duan ba lam kan go qian qie ri ma zhap ni lam duan re na da wang ding gu bu ge ra nga nguan xim sa ai khang ma ka khrai mu lu nga ai li fa shun go dong kong mo mo du pe wa a myu sha ni a shi ning nan klom lu sha pa pa zhong tu na khu so wu ai ha zhe tie da ge zu gao na dong kong mo mo du xi jin ping go li fa shun yan teng go tie pa pa zhong pa wa mo nu ai kha ta tie pa pa lan na thang go a cha wa dip dan pai ta tie pai dip sta ta ti wu ai tung khu mo mo du mani de tun ai
1: fu dip shi bro ta sai si pai dip ta chang kam phuang mung an na ge bu ge ra la mung ro nga sai
0: nga ai shi lai shua ma sha ni go ge bu la phong tum ta ma sai ke thong san luan mo dun gok shang wa yang shong de na lam tie ya na lam shi dun dan ai ta bung sa ta bung na ni yun na wa a myu sha ke thong na khun thung le lai lam dum da ung pan pha zhi shin shi ban lam rie ma ga lam shi gu ma na ma ga lak lai shai man wa ai lam mun na dung khung mo mo du go ung khung ai dun shi grao nga wu ai Xi Jinping yong phang de zun dan ai
1: nan tie ma zan phang khat lai ge lai ko ai tha ang ga nan ai zung kha jan ma sat pan dong shu gu lam tie ding yang khom shang wang am dai ndai lam ni go an tie mung dan na lam tie